0: Madalla, mabuta sauraron mu a cikin wannan shiri, sallama a gare ku. Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da juna a cikin wannan shiri. To masu sauraro, idan kuna biye da mu a cikin wannan shiri sau da kafa, amma kwanni biyu nan baya da suka gabata, kuna jin yadda muke tattauna batutuwa daki-daki tare da mai girma kwamishinan raya karkara da cigaban al'umma na jihar Kano, wato Honorable Abdulkadir Abdulsalam, game da yake nan da irin namijin kokarin gwamnatin jihar Kano a yau wajen kawo cigaba da sauyi ko sauye-sauye masu cikakkiyar ma'ana a rayuwar al'umma, musamman mazauna yankunan karkara. Ko da a shirinmu da ya gabaci wannan, shi mai girma kwamishina, idan kuna iya tunawa, ya yi bayani filla-filla a kan irin aikace-aikacen raya ƙasa da suke yanzu haka a yankunan karkara, musamman ko samar da rijiyoyin burtsatse manya da ƙanana, tuƙa-tuƙa kenan da masu amfani da hasken rana, haka samar da transfoma ko transfomomi don samun hasken wutar lantarki, da kuma gina hanyoyi irin na karkara a sassa daban-daban na ƙananan hukumomin jihar Kano 44. A irin wannan gaba da shi mai girma kwamishina Honorable Abdulkadir Abdulsalam ke bayanin waɗannan ayyuka filla-filla, ya ƙara da bayanin cewa ƙoƙarin da suke yanzu haka wajen ma'ana samar da su irin waɗannan ayyuka na more rayuwa, abin bai ma taƙaita a yankunan karkara kaɗai ba. A wani lokacin dalilai sukan sa dole su shigo cikin birni ko birane don dalilin wani aiki da ya dace da a yi. Cikin waɗannan ayyuka, har da ƙoƙarin samar da transfoma 500 don amfanin al'umma birni da karkara.
1: Kusan za mu iya cewa suna nan kamar mun yi a cikin birnin nan da kewaye, akwai ƙauye aiki da muka yi a nan wajen Tunga da muka yi daga nan bakin titin Zaria Road zuwa garin Yadakwari wanda a garin Malam, shi ma aiki yayin sai an kaurace shi har mai girma gwamna ma yanzu ya sahale dan da aikin titi muka yi. Sauran al'umma da suke wannan gari na Yadakwari da kuma al'umma da suke da yawa, sai mai girma gwamna ya sahale ya ce mu je a mere shi abinda shi ma ake cewa Tusa Fescore, irin dutse da ake na titi na dutse da hakki ya dare kwalta da dutse. Mai girma gwamna har ya ba da kuɗi ma na bangaren jiha da yake haɗin gwiwa ne, yanzu muna jiran ita local government ta ba da nata domin mu je mu daga likafar wannan titi daga na ƙasa mu mere shi na titin dutse da kuma kwalta. Akwai na shi garin Tunga a nan bayan bypass a cikin ɗorayi babba, shi ma mai girma gwamnan jihar Kano ya sa da shi ma a daga kafar sassauwar al'umma da suke wannan gari na Tunga a nan cikin Gwale local government a wajen bayan gidan sarki na babban gidan sarki na ɗorayi, shi ma mu daga shi daga titin ƙasa mai da shi shi wannan dutse na tuci da sauransu. To suna nan da yawa irin waɗannan ayyuka, wannan kaɗan ne da muka zayyano, kuma a wannan

0: alaikum.
1: Hello.
0: Assalamu alaikum. A baya yaro ko yarinya.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Da wa muke tare?
2: Da Alhaji ake tare.
0: Sunanka Alhaji, daga wata unguwa?
2: Kofar Ruwa.
0: Masha Allah, Alhaji daga Kofar Ruwa. An yi hutu an koma makaranta ko Malam Alhaji?
2: Wallahi ba ma jin dadin koma wannan wallahi.
0: Kai so kake kawai yanzu a ƙara wani hutun a dawo gida a zauna, ko?
2: Wallahi haka ne.
0: Masha Allah Malam Alhaji. To an je ziyarce ko ba a je ba lokacin da aka yi hutu?
2: An je, amma kuma da akwai gidan kakanmu daga can.
0: Na'am.
2: Jos. Shine ba mu je ba.
0: To shine kake so ayi wani hutun sai ka ziyarce ta kenan.
2: Kai ba wa so ne ko ta mutu ne wallahi. Take ba tsawa ce.
0: To ba da abinka aikowa sai ya mutu. Sai din ayi ta mata addu'a Allah ya kara mata lafiya da nisan kwana, ko?
2: Amin.
0: To yanzu da aka koma hutun makaranta Alhaji, shin an muku sabuwar malama ko an kawo muku sababbin abokan karatu?
2: An ba mu
0: sabuwar malama, kuka sanja ko malami?
2: Sabuwar malama, tsohon da Mahajiya Umaira.
0: To, masha Allah, yanzu aji nawa ka shiga?
2: Yanzu na shiga JS3.
0: Masha Allah, to, ai ku kun fara kama hannun, me ake cewa karatu ba kama hannun yaro. Ai mutum ya je a yi ƙarama secondary kuma, ai da kansa ma zai dinka jin daɗin karatu, ko?
2: Haka ne.
0: To, Malam Alhaji, muna godiya da kai ma gudunmawanka. Alhaji ya ce mana shi fa gaskiya da ma ba a dawo hutun nan ba. Yawwa, saboda yana son ya ziyarci kakar shi da take jin. To, kuna jin yadda Alhaji ya yi batu an sanja musu malama. Dan hasuna malama su ya gaya mana Hajiya Humaira. Sannan kuma an kawo musu wasu daga cikin sababbin ɗalibai. To, za mu je ga layi na gaba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To, wannan layin ma dai shiru, bari mu tafi ga waƙar Malandi. Mu ji me Malam Malandi ke ce mana cikin waƙarsa ta tarbiyya.

0: السلام عليكم. تون اللاين ما ادري شو. السلام عليكم. Batun dai da muke so mu tattauna akai, muna so ya kan mu ji daga bakin su shin hutun nan da aka yi sun ji dadi ko kuma da aka koma makaranta ne suka fi farin ciki. Wasu za ku ga yaran in an koma hutu ji suke su dama a ce ba a koma ba, wannan baccin na safe ba sa son su ga sun daina, sun fi son su ga suna ta yin sa, ba sa son a tashi a tafi makaranta. Wasu yaran kuma Allah Allah suke a koma makaranta saboda zaman gida ya ishe su, suna son su ji su dora daga inda suka tsaya a karatu. To abin da ya kamata a ci yara dama suna yi ai farin ciki in an koma hutu, ko ba haka ba? Saboda zaka sami sabon ilimi, zaka kuma yi farin ciki, za kuma ka koyi abubuwa da yawa, domin zuwa makaranta ba iya kadan ilimi ba, har da wasu muhimman abubuwa na rayuwa da ake koya duk a cikin makaranta. Bayan ilimi to akwai ilimi na rayuwa bayan karatun da ake muku a aji. To assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Da wa muke tare?
1: Wa kuna tare da Muhammad.
0: Malam Muhammad, shekara ka nawa?
1: Shekara ta 17.
0: Shekara ka 17, ku ne an kusa da gama secondary kenan, ko ma ka gama?
1: A wannan shekarar da in Allah ya yarda.
0: Masha Allah, bayan dogon hutu da aka yi kuma an koma

0: rubutun makaranta. To kai ya ka tsinci kanka kana cikin masu yin farin ciki da komawa makaranta ko kuma kana jin ba dadi da aka koma makarantar nan da ma akun mun hutun.
1: To gaskiya dai mun yi farin ciki din da jinga ai hutun da aka yi an dan jima gaskiya mun dan kwana biyu a gida.
0: Kun za kuma a koma kenan.
1: Lai kuma ga da aka koma dai na ga dai an kokoma akan lokaci dan ba tunanin ma ran da aka koma. Za a samu mutane da yawa sun zuwa.
0: To kaga an ƙara samun ci gaba kenan ana yawan jan hankalin iyaye da kukan ku ɗaliban kan an koma makaranta kar ku bari ranar farko ta wuce ku yi ƙoƙari ku koma akan lokaci kenan hakan yana tasiri.
1: Sosai gwada akwai abokanai na da yawa da ban tunanin ma zan gansu ranar ba.
0: Sai ga su. Masha Allah. To yanzu da kuka koma hutun makaranta an koma bakin karatu kenan. Shin kun sami sauyin malamai ko kuma samun wasu daga cikin ɗalibai abokan da karatu an kawo muku wasu daga cikin sababbi?
1: Wurin an kawo amma da yake kinga mu mun gusa fita. Mu babu wanda aka kawo da gaskiya baki sosai. Amma kuma wanci wasu dama aka zo ƙarshe sai shiga irin wannan duk sun daina zuwa.
0: Mutum yana aji biyu na babba sakandare ya daina zuwa aji kai na hudu za a ce daga shi sai ƙarshe.
1: Sun buga da kasuwa ne wasu daga an shi koma kasuwa kuma shi kenan.
0: To ita kasuwa ai ba za ta yi ba ita ma sai da ilimi ko?
1: Gaskiya ne abinda dai ake ta kokarin gaya musu kenan.
0: To masha Allah. To wata shawara za ka ba wa sauran ƴan uwanka ɗalibai?
1: Gaskiya shawara ta shi ne ya kamata koma makaranta saboda gaskiya kin ga wannan shi ne lokacinsu na ƙarshe.
0: Kamar ku kenan.
1: Yawwa. Ita ce damar da ya kamata tsaya su yanzu ba su yanzu ba kun ga sai a zo kuma ana ta fama ka zo neman takardar sakandare ma ta gagara.
0: Wannan gaskiya ne.
1: Ina wata damar ma dole sai da takardar ko a kasuwar ba.
0: Wannan haka yake sosai ma. To Allah ya ba da ilimi mai amfani. Na godiya kwarai da gaske. Sai an jima. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wannan layin ma ya katse. Mita 93.5 zanguna FM Arewa Radio cikin shirin mu na yara manyan gobe da ke zuwa muku daga nan tashar Hausa Talla.

0: abinda muke so a koda yaushe yara ku tana cewa komawa makaranta in an je dogon hutu an dawo ba wai kawai komawa bakin karatu bane ba akwai wasu abubuwa da yawa da ake san yara su mai da hankali wajen ganin sun nazarce shi kuma sun koye shi sun kuma iya mu'amala da kuma nuna cewa na ƙara girma me ya kamata a ci na yi yanzu menene kuma ya kamata a ci na bar shi to wannan ma duk yana ɗaya daga cikin ƙara samun matsayi na sanja aji da kuma gyara rayuwarka ta baya da kuma bada saka dusa yanzu tsohon aji kaza ne aka gama jarabawa aka samu result sakamako ga abin da na samu yanzu kuma so zan yi in jajirce ni ma fa na ɗayan nan na biyun nan fa ba fin ƙarfi na zai ba zan fa iya eh zaka iya za kuma ki iya bari mu daga layi daya assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: amma ta da wa muke tare
1: Habiba
0: Abdul Aziz. Yawwa malama Habiba, kin dawo dazu layin naku ya cakude da waya da radio kenan. Shekara ki nawa? Uku, au ku tililiya? An saki a makaranta? Kina zuwa makarantar boko?
1: Islamiyya
0: kike zuwa ko? Masha Allah. Dame-dame ake biya muku? Habiba? Julayin Habiba ya kasi. Assalamu alaikum. To Habiba ta ce mana shekara ta uku a kuci Liliya ce mun so Habiba ce tana zuwa makarantar boko mu ji shin ita farin cikin komawa hutu aka yi musu ko kuma duk da ita shekara uku ce ai su yanzu sun nan sun fi ganewa bacci fa assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
0: to a ba yaro ko yarinya wa alaikum assalam da wa muke tare
1: Aliyu
0: Malam Aliyu daga ina
1: Daga gozai,
0: karamar hukumar. Karamar hukumar ina?
1: Tsanyawa.
0: Tsanyawa.
1: Karamar hukumar Tsanyawa.
0: Masha Allah mutanen Tsanyawa. Shekara ka nawa? Aliyu.
1: Shida, bakwai.
0: Bakwai? To, Malam Aliyu, da aka yi hutu, ina kuka je hutu ko kuma a gida aka yi hutu?
1: Makarantar Allo.
0: Aka dinka zuwa ba a je hutu ko ina ba an je makarantar Allo. Masha Allah yanzu da kuka koma makaranta an santa muku malami ko kuma abokanka an kawo wayansu daga cikin dalibai an kawo wasu ajinku
1: an kawo su
0: aji nawa kenan
1: aji
0: biyu ka shiga a karatu ya fara miƙawa an tsallake an ba aji ɗaya taren kyankyaso ko an tafi aji biyu to yanzu a aji biyun nan dakewa zaka yi aji ɗaya ta nawa ka zo
1: Na uku.
0: Kai, ashe mai kokari ne a dole in ta fama. An zo ta uku Malam Aliyu, to yanzu kuma da ka shiga wannan aji biyu. Ta nawa kake so ka zo?
1: Na daya.
0: Allahu Akbar, haka ake so. To Allah ya cika buri Malam Aliyu, muna godiya kwarai da gaske.
1: Muna fatan alheri.
0: To ni ma ina maka.
2: Mai shago ne da fatan zaki ta yi lafiya.
0: To madalla a gaida mutanen Tsanyawa. Assalamu alaikum.
1: Andi
0: Fatima kana lafiya lau alhamdulillah da wa muke tare
1: Fatima ce
0: Fatima ce daga ina ta kwala Fatima ta kwara daga ina
1: daga
0: daga

0: Daga ina?
1: Daga zaure.
0: Daga ka zaure, masha Allah. To an koma hutu, ke ma kin koma? To masha Allah. An san ja muku malami ko malama? To masha Allah, za mu ji sashin mu na kasuwanci insha Allah muka dawo kuma za mu karkake sharmi sallama masu sauraro da fatan yara kuna tare da mu a cikin sharmi na yara yara da yake zuwa muku daga nan tashar Hausa Zalami ta 93.5 da zango na FM.
2: Malam Buba, na ga fuskarka cike da farin ciki, wasai.
3: Ba dole ba, Malam Jano. Ai bayan dogon lokaci, ina shan wahalar kula da ƴaƴana kan daukar dawainiyar ilimin su. Yanzu ga tsarin Nelfund da gwamnatin shugaban kasa Alhaji Bola Ahmed Tinubu ta fito da shi, dake tallafa wa ɗaliban Najeriya don sauƙaƙa musu wahalhalu musamman biyan kuɗin makaranta.
2: Har na gyara zama. Kace ɗana ma Bello zai iya samun Nelfund.
3: So sai kuwa gwamnatin Tinubu bata saka bambanci ba wajen bada kuɗin Nelfund ga dukkan ƴan Najeriya, ke yasa suke son barka da lale da ita.
2: Idan haka ne kuwa, lalle ya kamata mu saka alheri da kuma alheri.
3: Godiya ga gwamnatin Bola Ahmed Tinubu, mu ma iyaye da ƴaƴan namu da sauran ƴan Najeriya kira da babban murya a zaben shekara ta 2027, kada mu yi ƙasa a gwiwa, mu fito mu saki zaben sa domin ya ci gaba da kwararo mana dimbin ayyukan alheri birjik. Wannan sako ne daga ƙungiyar Arewa Fu Aswaju.

0: ɗan islamiya to da wa muke tare wa alaikum assalam da wa muke tare
1: da Fatima Gwammaja
0: malama Fatima kwana biyu na kika shige ko hutun ne ko an je kauye
1: layi ne ba na samu
0: layin namu ne akwai cinkoso yi yaran ne kowa yana son ya shigo domin ba da tasa gudunmawa malama Fatima to malama Fatima an yi dogon hutu yanzu an koma hutun makaranta kun dawo islamiya hutun makarantar boko an koma hutun makarantar boko to yanzu da aka koma hutu kina jin dadin komawa ko kuma da ma a ƙara wani hutun in Fatima
1: ina jin dadin komawa
0: Allah ba ki san baccin nan na safe ba ki san wannan baccin da ake yi da sassafen na kin fi son ki tafi makaranta
1: ina so amma ina so in je makaranta
0: saboda nan gaba sai ki bacci mai dadi in kika tara ilimi ko to malama Fatima muna godiya an san ji aji nawa kika shiga
1: aji uku
0: ma dalla malama Fatima to sannan an kawo muku sababbin kawaye ko kuma ba a kawo muku sababbi ba
1: ba a kawo malama
0: an san ji muku malama ko malami an sanja muku malami ko malama?
1: An sanja muku malami.
0: Masha Allah. To, ina fatan shi ma za a bashi hadin kai kamar da aka ba malamai na baya domin ku samu ingantaccen ilimi ko? Sai an wa malamai biyayya sannan ake samun dacewa. To malama Fatima muna godiya kwarai da gaske sai a wani mako insha Allah kika shigo sai a yi mana karatu ko?
1: To sai a rubuta.
0: To a gaida mutanen Gwammaja. Ku san kuma. Layin Fatima insha Allah za mu karkare shirin namu lokaci na hararar mu muna godiya da gudumawar yaran mu da suka shigo da wanda ma basu shigo ba muna muku fatan alkhairi kuma da fatan za a ci gaba da dagewa da mai da hankali akan karatu domin kowane yaro yana da buri

kuma bazi buran sa bazai ci gaba har sai ya mai da hankali a kan karatu muna yi muku fatan alkhairi sunana Fatima Musa Ramadan yar matan sharɗaki fatan za ku ci gaba da kasancewa da Arewa Radio yayin da muka gama ga yaran namu ina kuma manyan ku tawo domin sauraron shirin na duke musamman ma manoma mun bar ku lafiya

0: 93.1 a Zangon FM.
1: Mai sauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka ta cikin wani sabon shirin na duke tsohon ciniki daga nan mita 93.1 arewa radio shirin na duke tsohon ciniki shirin da ke za kula muku rahotanni akan al'amuran suka shafi aikin gona kama daga manoma zuwa kwararru sai kuma mun gwamnati da kuma al'umar kasa baki daya don bunƙasa bangaren hukumar gudanarwa ta arewa radio ita ta dauki nauyin kawo muku shirin kamar kowane mako Bashir Faruk Kudurmin iya sunana nake rike da akalar shirin Bashir namu na wannan rana ya shiga hukumar lura da ingancin kimiyya da fasaha ta kasa ne sai ne da ta kaddamar da wata na'urar ban ruwa a gonaki mai amfani da hasken rana a jihar Kano hukumar karkashin jagorancin injiniya Khalil Suleiman Halilu ta kaddamar da wannan na'ura ne a ƙananan hukumomin Gabasawa da Kumbotso dake jihar Kano a ranar Larabar da ta gabata Injiniya Khalil Suleiman Halilu da ya samu kircin daraktan kere-kere Dr. Emmanuel A. Ajani ya ce wannan shiri zai taimaka manoma matuƙa gaya wajen bunƙasa harkokin noma da kuma rage musu radadin musamman a fannin ban ruwa kamar yadda Injiniya Suleiman Ismail ya magana a harshen Hausa a madadin sa
2: mu ga wannan famfo ne dama muna da dangantaka tsakaninmu mun hada karfi da karfe tsakaninmu da mu da hukumar ruwa na duniya so sai muka kawo muku wannan fasaha muna da kalan inji guda uku muna da mai inci daya muna da mai inci biyu muna da mai inci uku akwai kuma mai batir a cikin sa akwai wani wanda zaka iya sa batir akwai kuma wanda ba a sa batir ba so in ka ga dama wannan wanda inci biyu da muka kawo din akwai mai batir amma wanda muka sa muke nuna muku yanzu shi bai da batir so kun ga kuma yadda yake fitar da wannan ruwan so in ka lura wannan shine ake yake bada ruwa na abun nan ko a cikin injin din yana da solar panel shi guda uku mai inci uku shi kuma yana da shi guda hudu amma wannan guda uku yake da shi
1: da yake na sabatu jami'in hukumar Nada a jihar Kano Musa Yahaya Kumbotso ya ce wannan shirin ya zo akan gaba zai kuma taimaka gaya wajen bunƙasa harkokin noma a jihar Kano
3: tsarin da wannan fasaha ta zo idan injinan aka ce maka miliyan 1 ne to ana so ko baka da kuɗi ka nemi kaman kashi 1/4 na kuɗin ka bayar won Allah da a shekara biyu za a lamince maka ka ci gajiyar wannan inji kaga shi yanda injin nan yake a shekara ɗaya zaka maida kuɗin sa a hekta ɗaya a feti zaka kashe 600 to wannan injin ka mallake shi in kana da hekta 10 nawa kenan kuɗin in kai shi sau 10 kaga kenan ka maida kuɗin ma injin sauran shekarun ka ci a ribanka to shine ake so manoma su hada kai su mallaki wannan injin ba sai lallai mutum ɗaya ba a hada kai kuna da gonaki a wuri ɗaya kaman mutum 10 sai su hada su mallaki wannan inji kamar da aka yi bayani jiya gwamnati za ta shigo ciki amma kada ka jira ka ce sai gwamnati ta zo ku hada kanku tunda akwai tallafi a ciki sai ku shigo sai ku mallaki wannan inji
1: daga nan ne kuma manoman da suka fito daga garin Fadamar ruwan Tsamiya a garin Zakire da karamar hukumar Gabasawa da Tudun Kaba a karamar hukumar Kumbotso suka bayyana jin daɗin su da kaddamar musu da wannan sola da suka ce za ta taimaka musu gaya wajen gudanar da harkokin su ne wa da kullum
4: babu abin da zamu ce da Allah sai dai godiya domin wannan injin ya zama daukaka a gare mu duk wata wahala mu mun ga kamar Allah ya yanke mana ita domin injin nan ya karbi fiye da idda baka zato kuma zamu karbe shi 100% da izinin Allah wannan inji da aka kawo lokacin muna zuba mu zuba mai a cikin inji kafin mu ci noma muna yin noma kuma ba lalle idan muna da kuɗin mu ba amma wannan inji da aka kawo hakika mun ji dadi kuma zamu yi tallan sa 100% to ai alhamdulillah ni gani nake ma kamar na fi su farin ciki
1: ita kuwa cibiyar bunƙasa fasaha sadarwa da cigaban al'umma ta CITAT ta kaddamar wani babban shirin farfado da gandun dazuka ta hanyar da sabi shiyoyi miliyan 1 a jihohi 19 na arewacin Najeriya wanda kuma za a gudanar da wannan shiri ne a shekara guda a wani bangare na kaddamar da gangamin babban daraktan CITAT Malam Yunus Zakariyau ya rasa bishiyoyi 100 a wasu ƙauyuka da garuruwa na karamar hukumar Jama'are da ke jihar Bauchi YZ ya ce CITAT za ta samar da wata manhaja ta musamman domin tattara bayanai da kuma bibiyar wuraren da ake dasa bishiyoyi tare da sa ido kan yadda ake renansu da tabbatar da cigabansu Malam Yau ya ƙara da cewa za kuma yi amfani da kafafen yaɗa labarai wajen wayar da kan jama'a da kuma haɗa kan al'umma domin dashe bishiyoyin don kare muhalli da halittu tare da ƙarfafa juriyar al'umma wajen fuskantar sauyin yanayi kamar yadda YZ ya bayyana wa wakilin Manura Mudi
5: sanin kowa ne cewa yan shekarun nan arewacin Najeriya tana fuskantar wani yanayi na gurɓatan yanayi wato an sami sassare bishiyoyi duk wasu wajaje da dawa su dazun daji da ake cewa gandun gwamnati an sassare su an mayar da su gonakai waɗannan bishiyoyi da aka sare suna da amfani gaya na daidai muna amfani da itacen su muna amfani da ganyen su muna amfani da ƴaƴayen da suke haifa to amma ba wannan ne babban amfanin su ba wato babban amfanin su shine na ɗaya suna karewa shigar hamada da iska da saura suna kawo mana kamar bargo ne akai maka na biyu ta san cewa duk lokacin da aka yi ruwa akan samu zaizayar ruwa ƙasa ruwa yana tafiya da gudu to waɗannan bishiyoyi su suke kare shi suke rage mishi gudu yadda ba zai je ya yi ɓarna ba to duk lokacin da ka sare bishiyoyi ɗin nan za a samu cewa babu waɗannan bishiyoyin da za su rage mishi ƙarfi shine zaka gani duk a shekarun nan ana yawan samun ambaliyar ruwa dan ruwan fili ne ya samu zai ta gudu wani ƙarin abin da ya kawo mishi gudun kuma shine a da lokacin da akwai bishiyoyi din nan zaka gani akwai ramuka rafuna da sauransu wanda su ma suna tara ruwa to amma da aka sare bishiyoyi an zamar wajen gonakai duk wanda ya gona zai zo ya yi labeling wajen wato ga komai ya tafi daidai to wannan ya sa ba gunda ruwan da da ake rike shi a cikin waɗannan rafuka to wannan sai ƙara an gaza ruwa yake kawo wannan ambaliya ɗin da take kawo ɓarna gonakan mutane a gidajen mutane da sauransu saboda haka muka ga cewa ya kamata mu fito mu ja hankalin jama'a cewa idan ba a tashi an farfado da irin waɗannan itace-itacen da muke da su ba za mu shiga halin da noma ma zai gagara a wannan ƙasa za a yi ta samun ambaliyar ruwa ko kowace shekara zai ƙara bunƙasa ne kuma hamada za ta ƙara shigowa saboda haka za ka gani duk wani harkar noma za ta dagule don abubuwan da ake so ba za su samu ba kuma za ka tarar cewa abu muna amfani da waɗannan bishiyoyi ta hanyoyi iri daban-daban na yin su na zama kan kujera kan tebur kayan noma fatanya wuka da menene duk da su ake yi idan babu su fa wani hali za a shiga sa'annan in ka ɗauko ka koma ta kan magani yawancin duk maganin da muke kira na nasara da waɗannan bishiyoyi ake yinsa idan babu su maganin shi ma zai samu ba wai kurin maganin ƴan mai ganye ba har maganin bature to shi ne muka gani ya kamata lalle a tashi a yi hoɓɓasa a ga ya za a yi a farfaɗo da dasa bishiyoyi wani abin takaici shi ne bishiyoyin da muka taso muna yara muka san su suna nema su ɓata masu bincike sun nuna cewa yawancin su yanzu sai ka yi tafiya mai nisa ka samu gindi ɗaya ko ba a yi sati ba ke nuna wani cewa kaf in ka bi zagiyar jama'ar ɗinnan kana neman bishiyan ɗinya akwai ƙwaya ɗaya na sani wannan ƙwaya ɗayan ta tsufa tana nema ta mutu ma mutane ma suna auka mata saboda haka idan ma aka yi ƴan shekaru kaɗan za ta ɓace saboda haka in ta ɓace shi kenan fa babu to muka ga cewa ya kamata mu kawo wannan hanzari to daman kafin mu zo wannan gaɓan Kano mun fara dasa bishiyoyi a makarantu daban-daban da kwanakin minisati kamar uku muna zuwa makarantu daban-daban muna dasa musu wannan bishiyoyi mun ba malaman su horo a yadda za su kula da waɗannan tsile-tsile da aka kai musu. To amma sai muka ga cewa wannan zai dan taimaka, amma ya kamata kamar yadda ake cewa in za ka roƙi Allah ka roƙe shi da babban masaki, shi ne muka ce to bari mu bugi ƙirji ce lalle muna so nan da shekara guda mu jawo hankalin 'yan Najeriya da gwamnati da ƙungiyoyi masu zaman kansu mu ga cewa mun haɗa gwiwa mun dasa bishiyoyi guda miliyan ɗaya a wannan lokaci. Ba dasawa kurin ba, haddare nan su tabbatar cewa in an dasa an je an ba su kula yadda za su tashi su girma. Mun san dai cewa dasawa tamu ce, rayuwarsu kuma ta Allah ce. To amma duk da haka za mu yi ƙoƙari mu gani cewa an ba su kulawa ta wajen shingace su, ta wajen ba su ruwa, ta wajen ba su magani in ba su ji daɗi ba, kamar yadda muka sani cewa bishiyoyi ma suna yin rashin lafiya. Kuma wannan hanzari ba wai a Kano ko jama'ar ne ba, gaba ɗaya ƙasashen arewa na Najeriya, musamman ma wanda suke tare da hamada, wato ka ɗauki Kano, Jigawa, Yobe, Borno, Katsina, Kebbi, Sokoto da Zamfara, waɗannan su ne gundarin wanda muka fi mai da hankali tunda abin ya fi shafan su da yawa.
0: Su sa da mana ke so na ce me yasa arewacin Najeriya?
5: To don ka duba ka taso daga Lagos ka biyo ka taho har Katsina za ka tarar da duhun bishiyoyi yana raguwa har yanzu sai ka ga ka taho ka zo wajen Kaduna sun fara zama shara-shara kana kallon ko'ina, in ka shige ka je ka wajen su kankara sai ka ga nema ka ga bishiya ɗaya a nan sai ka yi can idan ka da ke zai ango wata da kamar man ka je Jibiya kuma sai fili ne kurin kamar gunda aka ce ranar tashin kiyama ba wani abu da za ka gani haka wajen yake. To muna ganin matsalan zaizayen ƙasa, matsalan shigan hamada da kuma matsalan sarewa bishiyoyin ya fi tasiri a waɗannan jihohi na arewa. Sanin kowa ne cewa yunwan wajen noma ya sa duk wasu dazuna an sare su, tsoron masu satan mutane ya sa duk wasu bishiyoyi an sace su, tsadan makamashin girki ya sa kullum ana sare bishiyoyi ana yin gawayi ana kawo su cikin birane don a sayar. Saboda haka waɗannan wajaje da wannan bishiyoyin ba su ishe mu ba, mu ne kuma annoban sare su ɗin tafi katutu a wannan waje. Saboda haka shi yasa muka ga ya kamata mu mai da hankali ga waɗannan wajaje.
0: Don haka ne ya za a daidaita buƙatar ƙyale waɗannan bishiyoyi na asali da kuma waɗancan matsaloli daga lissafa na ƙoƙarin kaucewa matsalolin 'yan bindiga da ƙoƙarin samun sauƙi daga makamashi da sauran matsaloli.
5: To na ɗaya dai bari in fara da wanda ya fi sauƙi, wato na makamashi. A yanzu akwai abubuwa daban-daban da za a iya yin amfani da su a wajen girke-girke sauran. Wasu ƙasashe ma har hatta kashin shanu ana amfani da shi wajen girki, saboda haka ba sai ka yi amfani da itace ba. Abinda za mu ce gwamnati ta samo energy mai sauki mai araha wannan mutane za su amfani da su ko cikin gare mutane sun koma amfani da gawayi ne dan sun ga gas da kananzir sun yi tsada duk lokacin da ka kawo ka farashin su ya ragu zaka ga mutane sun koma kan masu sauki din nan na biyu cewa ada abinda muka sani duk lokacin da mutum matan shi ta haifu sai a ce gina ya shuka wa yaran nan bishiya saboda haka duk wasu yara da suka taso sun taso da bishiya da ake alaka ta su da ita to kaga kenan cewa mu yawan al'umma yana nema ya zama daidai da yawan itacu da ake to amma yanzu sai abu ya canja duk lokacin da aka yi mutuwa ne maimakon a gina sai a sare bishiya so ka gani wannan saran ina ganin cewa a dawo da wannan aqidan tradition din na cewa duk lokacin da aka haifuwa dasa bishiya dan a ce sani so idan ana dasawa sarewan dan a yi amfanin girki da sauransu ba zai zama wani matsala ba amma in ba a mayarwa ne shi ne za ka gane an samu matsala wajen tsoro wato bishiyoyi ba su ne suke kawo wannan barazanan tsaro ba a wannan ƙasa ta mu inda in za ka kula gunda aka fi ma kama mutane a filaye ne za a je a kama ka hamada a gidanka a ina ne ba wata bishiyan da ta abin nan to ai in ka kula gwamnati ba za ta iya shiga cikin wa'annan gunda ake boyan ba ne za a iya helicopter zai iya layi ya ga wane ne a gumbi ne ne idan dai ana so a kori 'yan ta'adda to ba sare bishiya ne solution ba akwai yadda za ka bi ka kore su bana mantawa duk wanda ya taso kamar 60s akwai lokacin da ake annoban abin da ake tsetse fly wato shi kudan tsando ake kiran shi a lokacin shanu da masu shanu suke addaba idan ya ce saniyanka ko ya ce jeka sai mutum ya mutu to gwamnati ta tashi shi ina gidan tsando dinnan yake zama a cikin wannan surkukin daji dinnan a lokacin shi yasa shanu ba sa iya tsallaka Kaduna saboda daji ne wajen nan wanda aka so sai da aka yaki kudan tsando dinnan sako da loko aka je aka yi ta fesa magani ba a taba yin campaign da ya kawar da wannan abun da ya yi nasara irin wannan kawar da tsando to ka gane cewa inda har za a shiga irin waɗannan a yi fesa a yi wane ne a kawar da wannan annoba to za a iya kawarwa da su 'yan ta'adda wanda suke kuma kamar sanin kowa ne ai can kudu sun fi mu bishiyoyi su tafi can bana su shiga a yi abin nan din sai ka kaiwa suna ɓoyewa mana ai mu bishiyoyin namu ba yawa ne da su kai har cewa ba za a iya man ɓoye mutum da allaika ba za ka iya gano shi ba
0: to da ƙarshe kamar wani kira ko sako kake da shi don cimma wannan manufa na samar da bishiyoyi guda miliyan 1 'yan asali
5: wato abin kiran da muke da shi cewa mutane su rungume wannan abu ba na sitar ba ne ba namu ba ne ba na 'yan ƙasa ne 'yan Najeriya masu kishin wannan yanki namu mutane za su iya taimakawa ta wajen renon tsile-tsile za su iya taimakawa wajen ba da kyautan tsile-tsile za su iya taimakawa wajen dasa tsile-tsilen nan ko kuma za su iya taimaka wajen renon waɗannan silsilan kuma ba sai sun neme mu ba mutum zai iya shi ma zai dasa abubuwan da yake so illa irin akwai manhajan da za mu saukar nan da sati mai zuwa duk wanda ya dasa irin silsilan din nan zai iya dora bayanai cewa na dasa bishiyoyi kaza iri kaza daban iri kaza daban ga iri irin su ga nambobin su ga kuma agun da na dasa su ya sa su na so cewa ita manhaja din da za ta fito da abinda ake kira geo mapping wato kamar yadda muka je jogel din nan muka ce aka ce jogel ne za ta duba coordinate din sa ta ganshi za ta kuma sa da generating din map wato taswira da kowa zai gane waɗannan bishiyoyi ga su nan in lokaci ya nisa za mu sa monitoring team wanda za su yi ka zuwa wajajen da muka samu rahoto don mu gani da ido tabbatar cewa abin da aka faɗi gaskiya ne kuma ana ba su reno da kulawa
1: masu raro duka kuma nan shirin namu na wannan makon zai daga aya sai wani makon kenan idan Allah ya kai mu a madadin kuma gudanarwa ta Arewa Radio da ke ɗaukar nauyin kawo muku shirin sai abokin aiki Nura Haruna Modi Aminu Idris shi ke sarrafa mana na'ura Shehu Balaka Bara shi ne shugabanmu gaba ɗaya sai Bashir Sarki da ke sanya wa shirin idanu Bashir Faruku Durmin ya da na jagoranci shirin nake cewa assalamu alaikum sai wani makon da yardar Allah.
6: Gagara gasar tashar Hausa Zalla mita 93.1 a zangon FM.

0: Yayin zaka ana gudanar da baje kolin magungunan gargajiya na shekarar 2026 a El Dorado Cinema da ke nan birnin jihar Kano, inda masana'ar magungunan gargajiya daga sassa daban-daban ke baje kolin su tare da hudda da jama'a kai tsaye. Baje kolin na bana ya samar da dama ga masu sana'ar magungunan gargajiyan domin tallata kayayyakinsu da faɗaɗa harkokinsu da kuma haɗuwa da mutane daga sassa daban-daban na jihar Kano da ma ƙasa baki ɗaya. Yayin da masu ware tsaki ke ci gaba da jaddada muhimmancin inganci, aminci da bin ƙa'idojin hukumomin da suka dace. To bari shirin namu ya kewaya cikin wannan filin baje koli na gargajiya domin ganin yadda take kasancewa.
1: Salamu alaikum al'ummar jihar Kano da kewayenta. Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku, shugaban jijiya, wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da shauransu. Ɗaya daga cikin masu bada magungunan gargajiya. A yanzu haka ina nan a cikin katafarin baje kolin da yake gudana a nan cikin garin Kano, El Dorado, jikin gidan man Aliko. Ina nan a cikin rumfa mai lamba 30, rumfa mai lamba 30. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, waɗanda suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke buƙata ba. Cikin taimakon Allah da yaddarsa, akwai magunguna na musamman da muka zo da su. Koda cuta ta dade a jikinka, in dai kai amfani da su, domin Allah yana cewa li kulli da'id dawa'u, babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba. Ilimi da muka samu a Jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Kamar yadda kuka sani, hukumar lafiya ta duniya ta yadda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka: 0703337031, ko su tuntuɓe ni a cikin ofis ɗina na dindindin a nan junction ɗin prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogwaro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku, ina nan a cikin rumfa mai lamba 30, rumfa mai lamba 30, ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 0703337031.
0: Daga wannan kuma bari mu tsallaka wata rumfar mu ga yadda take wakana.

0: Assalamu alaikum mutanen gida. Sunana Haji Ablikisu ni Yorubawa ne. Na zo daga kasa Ekiti. Ni she shugaba mata masu ba da maganin gargajiya a garin mu a Ekiti. Na ga muku na taba aiki na kafin zo koma wannan aiki maganin gargajiya wanda na gada a hannun mama na domin taimako al'umma. Za ku yi a tuntube waya na sipili tokos sipili 3-1-5-1 Uku tokos shago na ena nan a airport road Salakan City AA Rano anan gerin Kano a bishirin ku mutanen Kano yanzu muna cikin bajakoli wanda yake ci a haka a cikin filin Eldorado airport road by Eldorado ina nan a rumfa lamba tokos za ku gani fari hijabu aji ablikisu a wurin shine za ku sani kina a wurin to ina so yin magana akan abubuwa wanda zai yi a idame ko mace ko namiji wanda in ya daidai a jikin su zai yi a kawo musu masala kamar inda na ce wai su mata sai an sunguna akan ruwan zafi kafin su ji dadi ba jikin su iri wannan ya daidai a jikin mace zai yi a jawo cewa to ayi aure kuma ba za a dadi aure ba shine kuma kukan yara to kuma zaki gani iri wannan namiji ma zai yi a shafe shi inde mutum yana ji abubuwa barkata wanda ya daidai ma ina ga muku akan radio komi abin da yana ji a jiki a kira ne a 0-1-5-1-6-1-3 a zo a samu aji ablikisu shugaban mata a nan rumfa lamba tokos ko wani iri ciwon da kuna ji ko yara ko na maza ai kun sani a Kano ni ba bako ba sunana ba Aboye yake ba kamar inda nike fada kullu la haula wala quwata ila billahi lillahi azim ba ni da wani karfi baya Allah man sha Allah hukun zo kun same ni a cikin wannan baje koli wanda ina ga muku komi damuwan ku insha Allah rumfa lamba tokos kari ku manta hukun zo saboda ta za ta tambe ku za ku gani hoto na a wurin insha Allah za a gode wa Allah an yi aure daya an yi biyu uku duka ba wanda ya samu rebo ba a zuwa samu aji ablikisu Allah shine mai karfi ko kuma mace kamar ni na ga muku ciwon mace sai iya mace kun san Haji Ablikisu ina kokari a wannan akwai magungunan da na sara ba mai kala goma insha Allah kun zo shagona za ku gode wa Allah kamar inda nike ga muku kullu a daidai ana yi sai da gaskiya sai kun zo
1: daga wannan kuma bari mu tsallaka wata rumfar
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'umar cikin garin Kano da kewaye musamman ma masu fama da rashin lafiya to ga labari mai dadi game da jinyace-jinyace na gida muna gabatar muku da dan sarkin masu maganin gargajiya na garin Ilori mutumin gado da ilimi Alhaji Suleiman Melinzami mai maganin gargajiya wanda yayi karatu mai zurfi kan maganin gargajiya a Jami'ar Ilori ya taimaki dubban mutane a fadin Najeriya da kasashen waje kuma a halin yanzu ana iya samun sa a nan cikin garin Kano inda ake baje kolin magungunan gargajiya a filin Eldorado Cinema Kano yana rumfarsa mai lamba 13 ko a kira shi a lamban wayarsa 0903333317 baba mai linzami ya kware wajen bada magani kan waɗannan lalurori da magunguna da aka hada da sayoyi da ganyayyaki 100% magidanta dake da matsalar rauni wajen kusantar iyali wannan kan iya haddasa rashin samun karuwa musamman ma in mace na fama da irin waɗannan na rashin muradi sakamakon wasu oyayyun alamomi na sirri na rashin lafiya ku zo wurin baba mai linzami a rumfarsa ta 13 a nan Kano mai linzami mai maganin gargajiya sai kun zo
1: to yanzu kuma shirin zai tsallaka wata rumfar
3: gaskiya matakin nasara kowa ya rike gaskiya ya huta Alhaji Abdulwasi dan baiwa shahararren mai maganin gargajiyan nan wanda ya dade yana bada taimako gurin mutanen da suke fama da lalurori iri daban-daban a jikin su maza da mata kike sanar da ku cewa bayan daukar lokaci mai tsawo da yayi ya dawo cikin shiri mun ganawa da mutane ido da ido yana filin baje kolin masu maganin gargajiya wanda yake ci a cikin garin Kano a filin Eldorado cikin gidan ban Aliko a cikin rumfa mai lamba biyar ko kuma ku same shi a office din sa na dindindin da yake gommaja kan titin zuwa kofar ruwa daidai sabuwar kofar shiga ko kuma ku tuntube shi a lambar wayar sa 0-8-1-6-0-6-7-5-2-0 Alhaji Abdulwasiu Dambaiwa baban sanyin jijiya dai bai canza ba, yana nan a yadda yake wajen hada maganin gargajiya wanda aka sarrafa daga sassake da kuma sauyoyi. Yana nan kuma akan ragi na mutum 10 farko da suka fara zuwa a kowace rana. Abdulwasiu baban sanyin jijiya dai yana kira ga mutanen su sani cewar barin cuta a jiki babban kuskure ne, jin wasu alamomi ka kisa wurin daukan mataki ganganci ne. Dan haka Alhaji Abdulwasiu Dambaiwa baban sanyin jijiya yake kira ga mutane musamman waɗanda suke da wata larura sun yi zagaye-zagaye neman magani ba su dace ba, su sani cewa ba a gajiya da neman lafiya domin barin cuta a ciki baya maganin yunwa, in ji Hausawa. Yace maganin gargajiya shi ya gada kuma har yau har gobe shi ya sani. Yace hukumar lafiya ta tabbatar da ingancin maganin gargajiya, sanin magani baiwa ne, idan ka sani ka sani, idan baka sani ba baka sani ba. Ya zama wajibi mu kula da tsaftar abinci da muhalli. Alhaji Abdulwasiu ne za ku iya same shi a filin El Dorado gurin da ake gudanar da baje kolin masu magani a cikin rumfa mai lamba 5, rumfa mai lamba 5, ko kuma a ofis dinsa na dindindin da yake cikin garin Kano Gombaja kan titin zuwa kofar ruwa daura da asibitin kashi na Dala daidai tsohuwar kofar shiga, ko kuma za ku iya tuntubar sa a lambar wayar sa kamar haka 0816070527 2. Akwai ragi na kashi 50 daga farashin magungunan sa na mutum 10 farko da suka fara zuwa a kowace rana. Sai kun zo.
1: Daga wannan kuma bari mu tsallaka wata rumfar mu ga yadda take wakana.
4: Masu sauraro na gida, barkanku da warhaka. Sunana Alhaji Abbas, wanda aka fi sani na da Baban Gana. Ni dan asalin kabilar Yarbawa ne daga jihar Osun. Na shafa shekaru da dama a kasar ta Ghana, inda na samu ilimi da dabaru da sirrin hada magungunan gargajiya ta hanyar amfani da saiwa da jijiyoyi. Mahaifina wanda ya shahara wajen bayar da magungunan gargajiya da har ya samu sarautar gargajiya kafin rasuwansa. Ina ma Allah godiya sakamakon nasarar da ya bani na dawowa gida Najeriya domin nuna wannan baiwar da Allah ya bani a bangaren magungunan gargajiya, wanda da taimakonsa ne nake bayar da wannan maganin dan Ghana har da na gida Najeriya. To albishirinku a yanzu haka za ku iya samu na a kasuwar baje kolin magungunan gargajiya da ke ci a halin yanzu a El Dorado a kan titin Airport Road da ke Kano a kanan daban Najeriya. Ina nan a rumfa mai lamba 15, rumfa mai lamba 15, ko ku kira ni a kan lambar waya 0814423094, 0814423094. Wannan babban dama ce ga 'yan uwana maza na gida da su tozali da ni Baban Gana domin amfana da maganin gargajiya dan Gana kuma na Yarbawa. Na kware ne a bangaren maza kadai. Maza ziyarce ni Alhaji Abbas, wanda aka fi sani na da Baban Gana, domin bayyana min halin da ake ciki. Ku sani cewa boye ciwo kan kai mutum ga mahallaka, ka bayyana shi kuma domin samun sauki. Ina nan a rumfa mai lamba 15, rumfa mai lamba 15, ko ka kira ni akan lambar waya 0814423094, 0814423094. Kwarewa ta a bangaren maganin gargajiya zai taimaka wajen magance maka matsalolinka a matsayinka na ɗa namiji. Ka ziyarce ni Baban Gana a yau domin amsa sunanka a matsayinka ɗa namiji, domin sanin inda matsalarka ta fara, domin sanin maganin da zamu baka. Ina nan a rumfa mai lamba 15, rumfa mai lamba 15, ko ka kira ni akan lambar waya 0814423094, 0814423094. Alhaji Abbas Baban Gana, sai kun zo.
1: Daga wannan kuma bari mu tsallaka wata rumfar mu ga yadda take wakana.
3: Assalamu alaikum al'umar garin Kano da kewaye, barkanku da warhaka, barkanku da wannan lokaci. Shahararren mai maganin gargajiyan nan Dattijo, wanda ya dauki lokaci mai tsawo wajen sana'ar maganin gargajiya tun yana karami har izuwa girman sa, baban yan biyu, yanzu haka yana cikin garin Kano wajen da ake gudanar da baje kolin masu maganin gargajiya cikin filin El Dorado kusa da gidan Man Aliko. Yana nan a cikin rumfa mai lamba 2, rumfa mai lamba 2. Domin neman ƙarin bayani kuwa za ku iya tuntubar sa a lambar wayar sa kamar haka 0900551533. Dadewar sa a cikin sana'ar maganin gargajiya ya taimake shi domin ya samu sirrika da dama, kuma ya taimaki mutane da dama. Yana kira ne ga mutanen da suke ko rauni na wani bangare daga jikin jijiyar mutum, haka kuma matsalan na faruwa ne ba ga yaro ba, ba kuma ga babba ba, ba kuma ga mata ko maza ba. Tasirin jijiya a jikin mutum yana da matukar muhimmanci, dan haka ne idan jijiya guda ita samu matsala dukkanin jikin mutum yakan iya samun matsala. Baba MBU ba a nan ya tsaya ba, ya samu nasarar zuwa wannan gari domin taimakon mutane masu fama da larurori iri da daban-daban a jikinsu tare da sirrukan magunguna na cututtukan da kuna nema ba ku dace ba. Akwai larurori da dama da suke da tasiri wajen nakasa jikin dan adam, hakan ne yake sawa kaga mutum da karancin shekaru amma ya tsufa. Bai ga haka baban NBW yace sana'ar maganin gargajiya ba koya yi ba, ga dai a gurin mahaifin shi tun yana karami har izuwa tsufan shi. Sana'ar maganin gargajiya a ita ya kware, taimako shine aikin shi. Baba NBW yana nan ya shirya da magungunan gargajiya, yana nan a filin da ake gudanar da baje kolin masu magani a nan Eldorado, yana cikin rumfa mai lamba 2 rumfa mai lamba 2. Lambar wayarsa kuwa domin neman karin bayani 0900 551 533.
1: Daga wannan kuma bari mu tsallaka wata rumfar.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ƴan uwa jama'ar cikin garin Kano da kewaye. Muna farin cikin gabatar muku da mai bada magungunan gargajiyan nan na mamaki, wato Alhaji Faruk mai maganin ido. Wannan shahararren mai bada magungunan gargajiya na abin da ya shafi ido, shi yana jinyan ido ne kawai. A wannan karo ya shigo cikin garin Kano da yake an ce Kano tumbin giwa ce. Ya shigo wajen baje kolin masu magungunan gargajiya da ake a cikin garin Kano a Airport Road, wato filin Eldorado Cinema Kano. Yana rumfarsa mai lamba 19 rumfa mai lamba 19 Alhaji Faruk mai maganin ido, ko lamban wayansa 0814 520 0055 0814 520 0055. Alhaji Faruk mai maganin ido ya fi karfi akan jinyar lalurar ido, dan haka yana baiwa sauran majinyata hakuri. Alhaji Faruk mai maganin ido magungunan sa da suke bayarwa ba na sawa a cikin ido bane, nasu na sha ne kawai. Sannan akwai waɗanda kuma za a ba su shawari ta hanyar yadda za su kula da idanunsu. Alhaji Faruk mai maganin ido shi dai damuwar sa ya taimaki mutane masu lalurar ido ne, koda daidai da shawarwari ba wanda ake sawa a cikin ido ba. Dan haka waɗanda suke fama da lalurar ido ko kuma sun ga wani canji game da idansu, to su yi kokari ko dan neman shawarwari su je su samu Alhaji Faruk mai maganin ido. Yana rumfarsa mai lamba 19 rumfa mai lamba 19, ko lamban wayansa 0814 520 0055. Wasu jama'a na fuskantar matsalar ido da sauran lalurori, sai kun zo.
1: To masu sauraro, muna ci gaba da kasancewa ne a cikin shirin baje kolin maganin gargajiya na shekarar 2026 da yake wakana a nan jihar Kano.
2: Jama'ar jihar Kano da kewaye, ga Albishir na isowan gatan aiki hadiri rumfar gari a fagen jinyace-jinyace na gargajiya. Mai magani daga ƙasar Yarbawa Baba ya shigo cikin garin Kano, inda ake baje kolin magungunan gargajiya a nan cikin garin Kano a filin Eldorado Cinema kan hanyar Airport Kano. Yana rumfarsa mai lamba 3 ko a kira shi ta lamban wayansa 0804 06 94 95. Baba yana jinyan maza masu rauni ne wadda ke haddasa matsala ta rashin haihuwa. Allah Ubangiji ya sauwake da kuma sauran lalurori da suke addabar magidanta. To rumfa mai lamba 3 wajen Baba ya yi suna a ƙasar Yarbawa wajen hada magunguna nan. Murucin kan dutse baka fito ba sai da ka shirya. Jarumin jarumai wajen ba da maganin gargajiya. Yana rumfarsa mai lamba 3 ko a kira shi ta lamban wayansa 0804 06 94 95. Ya kwashe sama da shekaru 25 yana taimakawa mazan aure ta hanyar amfani da ganyaye da sayoyin gado na asali. Baba ya shigo cikin garin Kano, inda ake baje kolin magungunan gargajiya a nan cikin garin Kano a filin Eldorado Cinema kan hanyar Airport Kano. Yana jiran ku, ko a kira shi ta lamban wayansa 0804 06 94 95. 0804 06 94 95.
1: Daga wannan kuma bari mu tsallaka wata rumfar.
3: Kowa yayi da kyau zai ga da kyau, in ji Hausawa. Bar kullun yau ma shahararren mai maganin gargajiya Alhaji Inusa mai sauki, wanda aka fi sani da Baba Champion, shike sanar da ku cewa
5: yana nan a baje koli da ake yi na maganin gargajiya a yanzu
6: a cikin filin Eldorado Airport Road 14
5: 26 Baba Champion yazo
6: da magunguna waɗanda aka sarrafa su daga sassaƙe da ganyayyaki domin mutanen da matsalar sanyi ya dabaibaye su musamman da daddan sanyi to mu sani da cewa Baba Champion ba yaro bane dattijo ne wanda ya gajiya ya ga yau a cikin wannan sana'a ta maganin gargajiya haka kuma ya ci alwashi sai ya yaki ƙwayoyin cututtukan sanyi da suke damun jikin dan adam saboda dukkanin wani ciwo na jikin dan adam ya samu asali ne daga ciwon sanyi amma matsalar mutane ba sa iya ganewa cewa sun kamu da ciwon sanyi to mu sani cewa dai magani baiwa ne kuma Allah cikin ikon sa ya taimaki Alhaji Inusa wanda aka fi sani da cewa Baba Champion ya hore masa sanin maganin da ya shafi

0: abu da zan iya faɗa shi ne shi wannan labarin na banariya zai gyara zamantakewar iyalai, zai samar da hanyoyi iri-iri waɗanda iyalai za su haɗu su zauna su cimma buri a rayuwarsu.
1: Malam Nazir, a ƙarshe kai kana da wani albishir?
2: Ina son albishir ga matasa da magidanta. Yanzu wannan adam da yake da buri sai kamar ya kare wannan burin ba zai iya cin masa ba, to yanzu ya kalba dariya. A wannan film zaka samu cewa duk irin abin da yake da buri a duniya, inda ka tsaya da kafaka ka jajirce, to lokacin yake tunanin kaman al'amura su kwace maka, to lokacin nasara take bullo ma, ka zo gani ka dauka.
3: Me sauraro, sai in ce ka biyo mu a cikin shirye-shiryenmu na gaba domin jin sauran bayanan da waɗannan marubuta suka ɓoye mana dangane da wannan film na Badariya.
4: Ku zo mu tattauna
5: don mu inganta
6: rayuwarmu ce.
3: Kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin, wanda a cikinsa kuka ji yadda wani magidanci ke taka rawa wajen ganin nasarar tazarar haihuwa da matarsa ke yi. A gefe guda kuma, marubutan tashar Arewa 24 sun shaida mana cewa suna rubuta labarin wani fim mai suna Badariya, wanda idan ya fito zai tashi kan 'yan kallo. Kamar kullum, lambar da za ku turo mana da saƙo ta cikin shirin ita ce 0707472943. Sumayya Ibrahim Yusuf ke cewa mu tattauna.
7: Wannan shiri ne na BBC Media Action Nigeria.

0: Assalamu alaikum mutane gida. Sunana Haji Ablikisu ni Yorubawa ne. Nazo daga Kasa Ekiti. Ni she shugaba mata masu ba da maganin gargajiya a garin mu a Ekiti. Na ga muku na taba aiki nurse kafin zo koma wannan aiki maganin gargajiya wanda na gada a hannun mama na domin taimako al'umma. Za ku yi a tuntube waya na sipili tokos sipili uku daya biyar daya shida daya uku tokos shago na ina nan a airport road Salakan City AA Rano a nan garin Kano a bishirin ku mutanen Kano yanzu muna cikin baje koli wanda yake ci a haka a cikin filin Eldorado airport road by Eldorado ina nan a rumfa lamba tokos za ku gani fari hijabu aji ablikisu a wurin shine za ku sani kina a wurin to ina so yin magana akan abubuwa wanda zai yi a idame ko mace ko namiji wanda in ya daidai a jikin su zai yi a kawo musu masala kamar inda na ce wai su mata sai an sunguna akan ruwan zafi kafin su ji dadi ba jikin su iri wannan in ya daidai a jikin mace zai yi a jawo cewa to ayi aure kuma ba za a ni dadi aure ba shine kuma kukan yara to kuma zaki gani iri wannan namiji ma zai yi a shafe shi inde mutun yana ji abubuwa barkata wanda ya daidai ma ina ga muku akan radio komi abin da yana ji a jiki a kira ne a sipili tokos sipili uku daya biyar daya shida daya uku tokos a zo a samu aji ablikisu shugaban mata anan rumfa lamba tokos ko wani iri ciwon da kuna ji ko yara ko na maza ai kun sani a Kano ni baba ko ba sunana ba aboye yake ba kamar inda nike fada kullu la haula wala quwata ila billahi lil azim ba ni da wani karfi baya Allah man sha Allah hukun zo kun same ni a cikin wannan baje koli wanda ina ga muku komi damuwa ku insha Allah rumfa lamba tokos kari ku manta hukun zo saboda za a tambe ku za ku gani hoto na a wurin insha Allah za a gode wa Allah an yi aure daya an yi biyu uku duka ba wanda ya samu rebo ba a zuwa samu aji ablikisu Allah shine mai karfi ko kuma mace kamar ni na ga muku ciwon mace sai iya mace kun san haji ablikisu ina kokari a wannan akwai magungunan da na sara ba mai kala goma insha Allah kun zo shago na za ku gode wa Allah kamar inda nike ga muku kullu a daidai ana yi sai da gaskiya sai kun zo
1: daga wannan kuma bari mu tsallaka wata rumfar
2: Assalamu alaikum al'ummar jahar Kano da kewayenta. Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku shugaban Jijiya wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da shauransu. Ɗaya daga cikin masu bada magungunan gargajiya. A yanzu haka ina nan a cikin katafarin baje kolin da yake gudana a nan cikin garin Kano. Eldorado jikin gidan man Aliko ina nan a cikin rumfa mai lamba 30 ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikin su suka dauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke bukata ba cikin taimakon Allah da yaddarsa akwai magunguna na musamman da muka zo da su babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba tsakaninmu da Allah muke aikin bada magani

0: ranan da suka kasance sun samu rauni a matsayin su na mazaje. Malam Aliyu yace ya fuskanci irin wannan matsala tsawon lokaci. Cikin hikimar Ubangiji ya hada shi da wani bawan Allah wanda a yawon neman magani ya hada da shi a Kenya, wanda ya samu sirrin wata itaciya wadda ita ce sanadin samun warakar shi. Kada ka yi la'akari da yawan shekarunka. Cuta na iya maida ɗa namiji baya ba yawan shekaru ko kankantar su ba. Malam Aliyu yace ba zai boye ilimi ba, kuma ba zai ki taimako kamar yanda aka taimake shi ba. Dama ba ta karewa, kuma lokaci baya kurewa. Mai lafiya shine ma'aikaci har kullun. A cikin irin shawarwarin da yake bayarwa yace su lura da guraren da suke yin bawali, sannan kuma su kula da abubuwan da suke ci da irin abubuwan da suke sha. Magungunan sa ya samar da su ne daga itace, sassaƙe da soyoyi da kuma ganyayyaki. Kai kokari ka zo ka same shi a cikin rumfa mai lamba 27. Rumfa mai lamba 27 filin da ake gudanar da baje kolin masu maganin gargajiya Eldrado Cinema cikin gidan Man Aliko, yana nan a cikin rumfa mai lamba 27. Za ku iya tuntubar sa domin neman ƙarin bayani ko shawarwari a lambar sa 081-33-98-51. Allah ya bada lafiya.
1: Bayan wannan rumfa kuma bari mu shiga rumfa mai lamba 23.
2: Mai jama'a, duniyar maganin gargajiya.
1: Za ku ji kalmar an ce muku mai jama'a, duniyar maganin gargajiya. Mai jama'a yana nan
3: a baje koli na maganin gargajiya dake ci a yanzu cikin filin Eldorado dake Airport Road nan jihar Kano. Muna rumfa mai lamba 22.
1: Rumfan mai jama'a mai maganin jijiya. A yanzu ana iya samun alamar waya kamar haka: 07-06-88-26-07-07. A yanzu haka muna tare da dan gwari, naga kuma ya je gurin mai jama'a.
4: Na farko na karatun boko, ina ganin ina karatu tere-tere, amma da na ji labarin mai jama'a shine na garzaya da gudu-gudu na je na same shi da ya bani magani. Kai alhamdulillah, mai jama'a duniya ne.
1: Mai jama'a yana nan
3: a baje koli na maganin gargajiya dake ci a yanzu cikin filin Eldorado dake Airport Road nan jihar Kano. Muna rumfa mai lamba 22.
1: Ko ku same mu a lambar waya kamar haka: 07-07-6-1-8-8-2-6-07-7. Malam Aminu, na ganka kaje gurin mai jama'a, me ya kai ka kuma me ka samu a can?
5: Ai, matsala ce da ni gagarma da ta hana ni sukuni ni da iyali na, ina gaya maka. Karshe dai ma dai sai da iyali na ce yaji, amma ina haɗuwa da mai jama'a, ina gaya maka ya bani magani kafin na fito daga gidana. Ina gaya ma sai ta ringa da guda ta cin kira mai jama'a, gaya masa tana gishe shi. Mai jama'a duniya ne.
1: Mai jama'a yana nan.
3: Da ka shigo rumfa mai lamba 22 zaka tambaya rumfar mai jama'a.
1: Ana iya samun mu a lambar waya kamar haka: 07-06-88-26-07-07.
6: Ko nyau dadon ko kuma nyau kalan nyau da mutumin pat on wara on tawa. Mai jama'a duniyaru dake gargajiya on wara on tawa mi hadanki amin number 23 ta wanye jita bandirabe fulbe.
1: To yanzu kuma shirin zai tsallaka zuwa wata rumfar.
7: Assalamu alaikum al'ummar jahar Kano da kewayenta. Sunana shine Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku, shugaban jijiya, wanda kuka saba ganin tallace-tallace na a Tauraruwa TV, Zango TV da shauransu. Ɗaya daga cikin masu bada magungunan gargajiya. A yanzu haka ina nan a cikin katafarin baje kolin da yake gudana a nan cikin garin Kano, Eldorado jikin gidan Man Aliko. Ina nan a cikin rumfa mai lamba 30. Rumfa mai lamba 30. Ina son na ja hankalin mutane waɗanda suke fama da cututtuka a jikinsu, suka ɗauki lokaci wajen neman magani ba su samu canjin da suke buƙata ba cikin taimakon Allah da yaddarsa. Akwai magunguna na musamman da muka zo da su. Babu wata cuta da ya saukar da ita ba tare da magani ba. Tsakanin mu da Allah muke aikin bada magani tare da ilimi da muka samu a jami'ar Abeokuta, makarantar bincike da sanin itatuwa na sarrafa maganin gargajiya, da kuma ilimin da muka gada daga iyaye da kakanni. Kamar yadda kuka sani, hukumar lafiya ta duniya ta yadda da ingancin maganin gargajiya. Mutanen da suke neman shawarwari ko ƙarin bayani za su iya nema na a lambar waya ta kamar haka: 07-03-38-97-31, ko su tuntube ni a cikin ofis ɗina na dindindin a nan junction ɗin prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka Daura da Sustainable Project. A mazaje, na zo muku da wani gadali na musamman wanda ake ci da ayaba da kuma wanda ake ci da ruwan cikin kwakwa. Ko mata da suke shan wahala lokacin zuwan bakonsu, ko wanda sun dade da yin aure ba su samu karuwa ba, da ma waɗanda suke fama da matsalar warin baki ko bushewar makogwaro. Ni Alhaji Zaharuddin mai yankan shakku, ina nan a cikin rumfa mai lamba 30. Rumfa mai lamba 30. Tun ko ku kira ni a lambar waya ta kamar haka: 07-03-38-96-97.